na yem bakan sembo na makasi te na motona yo kimpasi muasi vo bele na lobana yo na lingio jango yung go jong i en we ni ko chang shang so yo de yu chi gong tong ming xiang wo jin chang ji xiang ni shuo yi ju wo ai ni.